kayang parangkanjana nang kadua ka urang daratan bini nang nomor tiga ka di alam kayangan